0: Oyinale Obi, NAFDAC, National Agency Osi Ebai Bi Uhumu, Ene Rosha, Edami Ekutui, Ejeda Lui, Anyona, Nelu of Ekei, Sachet, B, Ekei Nylon, Arabian Federal Government, Itai, Ne Yeluon, Ona Kichebe Kisibotori, Nayona Yelu, Oye ege ne kile dagbare doa gwane ni evo na shana damye e nesi votore eda ye mi eku tui ije so na damye yange eda bi eje da lui e ni anyona noga pekei sachet bi ekei lano na damye yange aki eki o ne mye yange ne ne ne mi na si votore ne ba dianya riwi agba evo na Oyi enebo ne luo na da yese ya ni enebo neri oni uhi na shan kwen. Ona da dagbarebu nu ilosi. Ona kodalu nevi nafdaki mojisola adeye yevede achoyi ino dene nivo kamu waibehe. Vi ege neri ari onu uhi na shan. Vi oto eko bi ogun bi oto eso keke ona gbarebu mwana. Okay, son. On having my semi the dark baby, a son binoculars radio. Babun Ware Kama, who may Edna Fowers. Somebody Bama religion.
1: Iba Ekenamono. Abekomozo, full radio station in Ghana, or e son binoculars. A by swaying in Yenu, who do Kundin Kenny Pusena, no. Nay, Nandi will say, a beanaga, Nina, man. Nagi do santi nani. Kema lo anaga gena zo. Maka oso bidu. Kema li bisi aba. Ane mara kwa nebe na baga. Nihina. Obodon kaino nimi adigo njo. Udo diru nondibo. Eke namono. Oene kuoku ugubwa. Bufumwane nuwoke. Mkana po. Anyamele good news. Uguchuku. Ane mwomo tutu kunde nkensi. Kamkore no. Yake bunye ne minu kudai bu kudu Nigeria ndi unu. Nkisi bu. Ndi binu buda nka ana urumi. Ana gwanu ugubua maka ndi mpochinti. Senu. Nanu rapu ini itinye. Ma inkena abananya witobu mwenye na anua. Ndo femmanu ni buna agahari nozo. Nuwelie, nutikota fana abo nutu, nungoya, nuse, awo nyawa neme, kanune mwetu ngonu. Ufuwane nungoke nkana, bo, mak, omo, ikugo kunu gubwa. Senu biku pusia makandono, na ichi ikigu, nyana abona abeke, yabu, rishu. Ya, oni ibunde mmadu, anobugwe kunu ututu nde mmadu. Nodiroma ini misi, obu mwenye na anwa bo omu, afefia anato tani mohia, abia imisi koya wit, ndenke ndi beke ropta, sinodiroma noni mende mado, ndufa we bibie nozo. Nke bo obu, obudu kana o idu stiz, apugunjim, yabo eko sinyana bo, ina nuku ego bu nkana wana beke taxation. Anundi ukwa sinonu fawe na putabu ndi anapo the Edo State Internal Revenue Service, EIRS. Fakuluku sina, faye wopta nyapo, nchukota bu nyebasena na nuku ego, nkebu egijiwe ni lekota anya utwisiwe na anigo nuku ego bu nyapo wana beke taxation. Kana itinyanya utubumu ego siyabata anobumu nye jikwene gani mi ya bunye ndi mzuka na bo EIRS. Kuluku se aige itibanyo utwisi anigo nye basi ego bu ego budu. Nke itobu ndi nele kota anya ini ayena iri ogwa ayena angu anuma ayena angu bundi nkana bundi NAFDAC. Kuluku nugu wa senafe udigu nyapo. Maiti na akukuwa nkenajero ma. Fa nukwani hiwese. Unaisi mwe udindi.